0: loma bene tu.
1: Miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate. Même okolo batiaka ye na kopo esengaki mapa eya. Elingi koloba bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain akoli.

0: Eshongulu no etu mosantu nzanzu.
1: Kasereka julikobu kumuli shongulu okovuli. Okwe bukerera obwiti okwabere mucho che Congo okwabere salabu habwiri nari jeno kost emiati ya treno kwa menani miati iringa yene yii apakasuka nabo ini bimiri kutse wabano ni wa emiri kahungia eba sunge kanabo eba mabia wadija basa yii apakasuka nabo eba limushunga biru eshikivu eyuluha umane ye kabono obwati chabuno ebule mu biryano na bete biryano pine mu ditashe wati chabukulo yenga mwati yo akoleka omuchiru chitondera hauma chabichela bire chinzasa iba tulo batino mwati nga uno yu atulina yehika okubinyego na bakagalawa butsera goba goba ngo kubakatula watino nale sebanga tukirilisha bokolwa mu mwese naho tse bane mu ditashe bwa bebere ibane mu tashalia oko kakasiru mbiala bikola wamu Amerika honja na banu wanibu kuwe wakati nabihanda benji vikasuka nabiyo ebe kawalereze hiyo sana nubu iti no reketete shumbangwa eria bere ya sera umumelele yesirika bunuyi na yikasuka na yuki hira umu shunza yuko na vanya eseria vanya Rwanda wakua nani miati ilibiri ubuwa tichabu no ukasirumu aspele lizami demeri kahungia ibo tutene no ni mwete ni mnitasha leka iba natasha humulakulwa bebere na alde biru wabia bakalava mwone vya kambafu bi kalakali rikundu emeri kahungia inakaswera imeti libiri banyarwanda resoke metano ne rebianga bakasu kanabo waka kolabu harerera umula vira wa hinjibu kuwabu avinyafuse mefentrua usanane rekola miyate ya bu harerera inesu zile iringe yabanalu umucharo jeluberu umubejini umuwisa umumambasa numuituri na waka tutendo e government ye Congo humane community international wanu wamavye wane waka viva ni mkala wane mulingika ni kumiyate iringa eneji watulereba buwabutzebu ngabunubu nao echiro chakabere kumukeratuneko chikabyanga chusi kuneno abantu bakebukerera emyatsi ya muhanda na yimurimya aika kulishiba ko ba Congo omutanda sonda reko wabo tuka boko ende myatsi na yilibiri obukoni o bwepola bakana tatulago bakatutino obukoni buno butolere e bwakwa manwa loka ne myatsi yangu hongol nguhibwa lubaluba na bahimbani ibali byanga bangana shike bate shondo ndeka imyatsi yina mure bulwa na kasereka bayike ya jile uchanda ekibayira akana tutulago tino bukuni bono nabo bukalirira boma kwa bandonga banalu nabo ngo kubana moserolo ndaluhand ne ryo echangana shudicha abanyabuyira abalibuyira lelebya abandonga bangashike bate emeto ndakera yabanganga eno yangana woticha bandu okwe lebya emisi inga bamu humbiri tuiri retaire la mata retaire ya haika bandu banjingu kwa katulago yiju liba hike hiya nuku kwa merana ne miati iringa yini yi eye pola yukateno umuvemo situaye le bukliye du peuple na wabanemu yiponera wakateno chikato kanambeno abatalola kuchiria bandesibibu ushibua na bande bakabye bakinuma butamenya mu bihanda bebandu awe chikale kambeno ibe bani yi ibe bakale bimwatsengane musaha pati lwa tsungana ina katuseno okwamera ne myatsi ne mulangirika na bandu se batabaka tere binyuvi matwi okuyika kiria ateno hanende myatsi minji yangana tasha kwamererwa ile besomwe risho soko eire pe bungomena mena ikabya bandu banje kumbe ibana kasa emiasi nubushiki bushina bandu ibanuwa ibali byanga bangakola wahe echanga wati chabo tutuwa yelo batsungana akatulago omulwali abandana nakabutya malero.
2: nibutatsoma nubo baongozi uchikale kebi nduwe biringe hivyo nganai propaje kutsevu ukutsukuru moituri dejava ndimi ya mameziri utira kubwa ambu hivyo nganai kenome vyave no vyave revi ya ngavya makanyerereno hii wanasa malire nibulinga butia butia ubo baongozi na makadri o sosite sivile kunde chisomo chahayi umumuyo butu ya mbocho changalata luka eri ule hii lavabo na masavo na malafusavo likide kutsa maomo nerihire bibido sisteme de plomberi abanduwa nganai vya kana aba bengira mu kisomo eske hane kisomo mu muyo butembo changata luko ko bendo berenge ibo ambo ne nga mutima mu be okaleka ibo alindirira bandu ba hole apre abandu eri hola lu frangi lo lu busungu na ri bale ko lu franga na ri bo ba ba olire bendu eberinge byo ingapo bende bi ulakera to mabisione kutsivu ama biroza administrative nibo mu mabiro manene mu muyo butembo sibo ambo bane organize o kubya ibanga na imbozi abandu babi babi nabo ko byala mabi hikano kumaita majuro wa polisi wa kumabiro wa makarche nipo chavo uchavo leyo nipo ambu wakali ndiri ratu olofranga lutsika lungiro wa mifuko ya ulukwesi wa baere defo mo iba iye mblike abanduba nemo huwa okuchwe tote obo nipo lingabu chavo uchavo ko tunemo huwa tutia tu numu adefi iba nemo vyanga wako observe puruke chitlo ambu watume olofranga umprezida si ibu ambu inikema alwe chinzasa puruke ae mboze obo lechiso echo sio chimunoro kivu omunoma bingira mu kisomo mutsirere nabo ko byala kino chakasatu inakalu na chinga kisomo munye simo muni mpaka raisi alwe chinzasa puruke abuwe ebindu biringe byo abihiko beni
1: ayo malinga kani walubatsungana nawo tse uyu abiri tuwa ataberera ya ebya biryo wa butseralendera ende myatse nguko uyu mabuha na ende ko yamalumu muke munabwire kasungomi awa baswereria yabi nemu koleka makangiri watulize abandunga wangatashi itwa batu muzonde sante ya katua ili waticha abandu kwa ngane miati lipirie abandu abangatashi watikibwa awa wakalu hera umometwe na mulala wabunga hanga nitashi lebia epia hibiongo waticha abandu wangaji waticha sivase waka lamata usana na makuni awa nemu langiri kijineji akanatatulauka kule misi Joseph Furaha Kasuki Precieuse na Kambale Baturaki iba tuteno baka shima emetsi ngo kwa mapela baka mbondeka baka lingkana ya na wana mtosha letamu kekera omo behanda vya bahimbani baku ushabo wako verene bianga tsumu la bandru kari njo iba wera wera na yere kwa nene yangana watiche bandru babinu busi kiboshi Ayuka tupula ya emyate ilibiri ya bandu wa baraba kutu ikaboyera. Iba nimo luhikyo kutumumuta yu kutipa mabarunga. Umukara o mumulala wa sumsio ija bati pakula. Inakatuse no hanende miyate menje ayikala angereka umutendio uwa na etendemenya emepango menje. Na etendemenya abarunga wangabaka ya urabati umulu bakingira. Umumiazi ya luhicho kutumumiazi ya bunyumba. Umulo bandu baka biba ni mtu shiania. Baka tuikabati ya bojera. Baka bula echere bulenganga. Nachi kutenga nibirimu. Kutenga nimiazi jere yete. Ehi kaleka abandu batabia. Baka wirane kwenene. Na baka kolamazi zi. Mete mibe ni mkaliria yu sangane ri. Tuila bandu besho. Rangamba anza nao tse. Abandu wanatelele. Iba yusubera mu. Iba libichu wanga kola. Ngachuchahimu. Tutuwa omupeja bati mbakula akairana chiu. Mukekera uke tula wakula ngereka nebya marameka laweka.
3: Onwanzo, onuka kanganibawa. Emberesha vandu. Lukavya ilu avuri anzisha nyamuhanga. Osangwa nyamuhanga yolwanzo. Olwanzo lu ni nyamuhange yuwe na uwene. Yowa vumbalo atilovia omukatikatisha vandu. Olwanzo lu ilu avya omuvanduvu ushinga kwa venatorere. Mama wambu vama nzana kumbe iva nzana. Umonya muhanga kusangwa ini kwa nene iyo wa malangiri. Iyo wa makangania embere shavana. Ewe ndu vya chehuo vya nganasira iyine iyi. Hulewe vya mavi vya masira iyine iyi. Avandu tukawa wera tuti. Vai suveko vasuve embere shanyamuhanga kusangwa iye juka wakanganaya olwanzo uluwene olo kuyingo kwa bubushi. Mavi vya masira iyine iyi. Sangwa chehuo nacho. Sirimwe miyase ya chehuo kumbe nyamuhangi yuwe newene. Va muasire. Amuka nganaye kwenene, olwanzo uluwene, olwanzo ulwanyamuhanga.
1: Tumare kanera na huo, tuwa mabashi mubia la vya kasareka, ugetashi minyanga mabasu hati, ukunjitu sungane mchinyololo chumunja chambolera.